maroxo ci sama xol ne nit mën naa dajee di waxtaanee yunt yàlla Mohamadu moo xam nuñ ko tuddee conférence la gàmmo la jàngale la nuñ ko mën a tuddee man gëm naa loolu. Yow nga jógee sa kër gëm ne loolu bidaa la loolu yunt bi defu ko saaba yi defuñ ko léegi nga jógee sa kër ma jógee sama kër ñu dajee dañuy waxtaan ba bis bi jeex waaye duñ jubu parce que li ma isiwaale ci sama deret ji la nekk yow li nga isiwaale ci sa deret ji la nekk duñ jubu. Waxtaan su fekkee xiwaar la man dama ñëw isi xam-xam nga isi xam-xam léegi nag mën naa man suma xam-xam mutut yow sa xam-xam mut na biñ dajee biñ waxtaanee nga am foo dugg waxa waxa ba ma nangu ne waaw gañe nga ma léegi waaye waxtaan ci mbiri gàmmu yeeg nañ ko màggal duñ ko màggal kenn du ci gañe kenn. Ña ko bugg a def ñoom dogu nañ ci def ko ñi ko bugg a def ñi ngay jàngal seen na leen baaxut jarul def ba keroog yàlla taxañ asamaan si suuf si duñ déggoo kon est ce que jaratina sonn ma kuréer bu nekk mënu ñoo dem def ci la ñuy defam te buñ koo def sellal ko def ko ni nga xam ne moom lañ ko war a defee ndem jaamu yàlla lañ ci jublu te yàlla ko yaatu yërmande la dana leen ci fay ña ko du def itam ndem defee leneen rek waaw. Soo ci bëgg a xéeféerloo nit man nga cee soppeekoo xéeféer yow parce que yunt yàlla Mohamadu nee na képp ku joxañ sa moromam nit jullit na ko yéeféer nga yow yaa ko jiitu ca kéeféer ga te yow sa bos dafay leer yow moom nag bosam leerul yow yaa ko xéeféerloo yow nag yàlla la xéeféerloo kon yow sa comme yow mi doon éféerloo nit ñi yow yaa gën a wér xéeféer yow waaw matay yooyu ay mbir la yoo xam ne lu yara bàyyi xel la donte jamono ji diina ju set dafa jafe ndax ku nekk dafa xacc jëmee ci sa ron ba pare def sa école say madarasa school di jàngale tey doom yi ngay jàngal au lieu que nga jox leen sob jet boo xam ne dana leen jëriñ waaye sob jetab weddi wante rek sob jetab weddi wante rek mag ñi nii mag ña naa ñii seen diine ji yooyu rek la ñuy jàngal xale yi moo tax buñ màggee rek coow li dana bëri màgg nañ nag léegi moo tax kenn ku ci nekk mun naa dem seeti li dal xelam mu def ko mag la dal xelam moo koy may yaram su ko defee ñu waajal ko xam ne am na njëriñ waaw am na njëriñ su fekkee teg nañ ko ci yoon moom gàmmu mën naa isi natiija bu am solo buñ ko defee te defuñ ko nag niñ ko war a defee su boobaa loolu suñ mbiri bopp la. Dégg naa ci benn xewaar yàggut ci benn télévision ci réew mi ki nga xam ne dafa bokk ci ñuy weddi gàmmu la mu wax ñun waxuñ ne waxtaanee dajee waxtaanee yunt yàlla Mohamad loolu sikkluñ ko waaye moomale giñ ko moomale benn bés wane ne ci bis boobu noonu tiyaabo am na ci boo ci defee dara da nga am tiyaabo ci ngay gën a amee tibaabo yooyu daal la topp di wax di dem waaye boo ko seetloo soo xasee ba nangu ne dajee waxtaanee yunt yàlla Mohamad am na njëriñ rek foofu moom booye boo nga noppi waaw ndax mënuñoo ñàkk ay bis mënuñoo ñàkk ay jamono yu ñuy tànn di ci dajee ndax yàlla dafa tànn bis tànn ay jamono bi muy wax ne yónni naa yonent bi daf ne yónni naa njub njub la yónni yónni naa dëgg jox ko diina mooy diinaay dëgg te nit manki ba nga xam ne moom mënta fexe ba def dëgg mënta fexe ba def njub yomba fàtte ba nga xam ne tey bu fi toogee wax fi njub bu ëllëgee mu def lu jubati kooku nag jamono bu nekk dafa war di fàttaliku jëmmi njub jooju gàmm gi def ko fukki fan ak ñaar di ko defaat mu jot loola baax na waaye li gënoon a baax te ñu bàyyi ko mooy every day dañ waroon a gàmm every day fi kulli yowmin waaw bis bu ne dañ waroon di gàmm borom kër gi gàmm ci kër gi boos bi jiite office bi sax dajale gaa yi bu ñu léeg-léeg ñu jël ay tayam ñu def gàmm ah jëmm ju ñu wax ne mooy suñ exemple ku kay waruñoo waxtaanee keneen ku dul moom parce que nit ki bu déparé di dem am na fu mu jublu am na fu mu jëm am na ku muy roy gis nga businessman yi ut alal sax businessman boo dem am na ku muy xool bët pour roy ko ci business bi pour mën a am development royante mënta ñàkk léegi nag jëmm ju mag jooju nga xam ne ñëpp moom lañu war a dem roy ndax

0: seeni jikko yu bon ak seeni jefe jefe jeex jëm juju gamu hat ak hat lolou dafa touti lolou dafa touti lolou luñu jara sel la jamono bu ne la la wax dama la wax ne jamono bu ne bis bu nek sa bir keur sax gamul yak njabot gi xol jabar yi xol domi mu ñew ngeen gamu lum touti touti bu de ben gamu ben waxtu sa gamu len ngeen ben waxtu ah kay lolou mo wara am waye buñ ko fi ni ñuk kiñ wara waxtane ñu ko fi ñuk top banexi aduna yi top tampangante bi top ñok mom bañu ne admi jeex na ñi doora gamu waaw lolou dafa leet kuñ war di waxtane diko fatali pour nit ñi man ci njeriñu kën duko denci hat ba hat kon gamu everyday man lolou la wax veke gamu moy waxtane yoonent bi kay waaw gamu everyday mom yonentou la bo xamne ci niko alquran saxale mom ñi andon ak mom daf leen don bulutut wala yer wala sen jikko yo xamne yu tedd la te ñom ay kelifa lañ ay mag lañ hon xam nga ñun yar liñ ci xam moy dajale xale yu ndaw yi di leen yar jël yar buñ defut jup nga ciawle ñun tarbiyé bobu buñ waxé yar rek suñ xel fofu lay dem moy goné yu ndaw yi ñi yar leen waye yunt yalla muhammadu sallallahu alayhi wasallam école am bi ay ponkal la doon yar mak borom fanwer 30 40 years 50 60 70 mom ñu ñu doon yar mom mata école am bi amaron jël yar di door dedet xanga deg lele nga deg gay nan len yent bi daanu doon doore kon ñi jangal ta ñi do yent bi yarul xam nga doon école xale de ko xam école xale faaw nga door a école xale ah wo mo man tan door xana kay gañ wala doori soxat waye ñaf xale bi mu xawa ragal pour mu jang ay lol de ko dajale xale yi tane do ko def mom boy ba nga tassa dara ji leg gone yi dal len di dajale door yu ndaw yu em yu ragal lo yo xamne dana tax ñi nango jang ñi waxuma door yu fetter nga xamne da fay mujjé ragal ba dootop xamati fu mu nek de nga mu daw top alli bi wala nga gañ ko yoy mom defi def la mom waye nak xupaté bi ngay xup xalé yi pour ñi jang loolu ma manta ñak waye yent yalla muhammad hamdoon yar mom kuy yar babakar kuy yar umar kuy yar usman kuy yar ali kuy yar ño xamne yaang len di yar ñi li ngi len magé lu tuti la ci hat ha amna ci ño xane sa ño la mag kuy yar ñoño do amé yar yar bu ño doré ni dedet waye nak défer na len défer len ba nga xamné ñom ñepp amé won nañ jikko yu ñaaw ñom ñepp ñi ci gëna bari ci ñom yëpp bi ño ñew jikko yu ñaaw lañ isi walé waye mujjine nañ jikko yu ñaaw yoyu ñu wañi ko be mujj sax dañ ko mujj baye amna ci ño xé dañu mujj baye mujj am jikko yu rafet muy sahaba yi amna ci ño xane muy goor muy jigen bi ñu ñew isi walé lañ jikko yo xamne tanuñ ko waaya and giñ and ak mom def na ci ñom baax ñi dem ba nga xamne de nga simahum fi wujuhihim nima ko jangé légui min asari sujud jeexital li jëf yeñ doon jëf dafa jeexital ci ñom bañ nekk di nit ño xamne ñu yiw lañ ñu yiw ñu yaramanté té loola isi walé huñ ko won and ak yenen tibi mo len ko may Omar ibn Khattab jangalé na ci ben jangalé né mu né mom dan ñakoon na yermandé bé domam bu jigen sax amna ñu bind né faat nako waye bimu ñëwé ci yenen tibi Yalla Muhammad mu jina am yermandé bé nga xamné animal bu mu fekk nga lakku bëgg faatu sax daf lay xéti li gaaw ndax yermandé ju muy am ci yow té mom mune lolu ci yonent lako jëlé mota nit man ta ñak handando wa nit faaw mo handando des na ci ki nga tan ak koy andal way faaw mo handando andando mu ta ñak lo nek kelifa nak lo nek mag nak jamono bu ne ya nge dundu amna royu kay yu nek wara nek ci sa kanam nga den di jëf exemple ndax buñ la waxé na la kelifa yu mag yoy ci at ñom ño bayi sen lepp luñ nekkon ñew and ak jëm ji top ci koom diko roy pour mu wécc len pour mu soppi len lola mom ba légui rek mo fi dal di nek motax gamu lu bax la lu bax la waya baxna hitam lo far ci gamu kat yi ak lo len andale baxna hitam ñi fatali suñu bop yi nga xamne dañ ko ci dé bolé ta bokut ci wa lolit baxna xam nga islam dafa wax mu ne yent yalla moma dafa wax mu ne dimbalel sa mbokk buñ ko togné dimbalé ko itam bu fekké mo toy ñu ko yowmi yalla yoni ñun suñu mbokk su fekké né mo toy ah dimbalé ko dañu jaaxal buñ ko togné mo man nañ ko dimbalé waye bu dé mom mo toy nak mané len bu fekké mo toy bu ngeen ko bëggé dimbalé da ngeen ko o wax ko dëgg kon buma bokké ci mutasawwi fone yi nga xamné ñom gëm nañ né war nañu mëna dajé ngir yent yalla muhammadu digamu di waxtané mbiram ba paré far far lanto ba tax suma ci gisi sik wala lo xamni ni jaadu duma ko wax kon hadith bi da fay dal ci suma ko dajé waxtané yent yalla ma jikkom ta yow mi koy wax ak yow mi koy deglu yeen ñepp soxla ngeen ko jikko yent yalla muhammad xam nga da ngay deg ben waré kat buy waré wala muy gam nga fogné ko mom paré na ci manam mom sétna mom dafa sét ba waré do wax dedet da fay jiem kem katana way mu ngi takrib manam nit mo man ta sét légui nak yow momu di wax yow mi wax ak ñi ngay waxati yépp yene bok wax ci so diglé lu bax yene ko bok soko defu di sondel nga rek taral nga nit ñi lér nga lak sa bop mota faaw bu boba yow mi wax da ngay forcer sa bop di gor gorlu ci tilim yi nga gis ba di ko wax nga ñeké ci sa bop di ci jëm ci yotam di ko raxas su ko défé loolu man na la dimbalé motax bu féké nit ki dafa jog jëm ci gamu wone né man dama bëgg gamu ji yow mi oté gamu gi ak nit ñi la ñëw di fék ci fékélé ci ku ci nekk warna bay xel liko taxa jog lan la lan mo la taxa jog ba ngay ñëw ci gamu gi lo bëgg waxna la legi sahaba yi andon ak yonentou na la ñom dem nañ be wal na len jikko yu bax andandor mo len ko yobbe waye meluñ won nonu te dem nañ ba wax ne be sahaba yi nek jëm yo xamne tay boy ñaan sax ya nge jotaliku ci ñom babakar ak omar ak usman ali sa'd ak sa'id abdurrahman bin hawf abi hubaydah bin jara di tuddu ay tur yo xamne dembu meluñ won nonu waye tay ñi ngi and ak ko bax di traayé be mbax gogo mu walaleen ko ba tax tax am na ñoo xane bu ñi ñaan ñi ngey jotali ko ci seen tour kon lool andando ko isi alquran ne sahaba yi biñ ande yonentu ci wal gum leen wal jikko ju bax yar gim leen yar bo deme ci linjil muy bible bi suko misale daf koy misal comme ne sahaba yi ñi ngi melni tol nak buñ ko misale nit rek muy mbaytef mu ñoo lek rek borom tag nañ la ndax tol mom fokk na ne amun bindefam yalla mo xane ma ya ngi dundu tagane man duma lek lu joge ci suuf luñ bay kon bu ne kasara'in ñi ngi melni ki tol rek tag na le da nay tol moy lan moy luñ ji musax di mag ba meñ suy dundu nga koy xol mom tol bi da ngay contane bu tol bi dehe moy newet bi jeex na nga gëna contane lool moy tabay suñ fa nekké da ngay lu ñu bax lañ waye buñ démé ba gisatu la leen sax bu boba seen jikko da fi dess loolu moy tol mata alquran ne dañu nekk tol di mag ba degeer biñ degeere de nga dal di mujji nekk njeriñ ragal lo kep ko xamne dafa wéddi won yalla non alquran mo len ko misalale ñom ñi andunu yonent ma wax nak ne friday bi mën na dem waye waxtu yi mo ko fi baye yent yalla muhammad bu la nexe nga na dem na waye lepp lu tax ñi wax yent yalla mon moy haqiqa mo ngi fi sahaba yoy andu nak mom seen haqiqa ñom ñub mo ngi fi fi joge lool nak lañ soxla haqiqa bo wala lañ soxla mom la yihut waxna ne kasaran dañ melni ki tol bo xamne akhraja sab'ahu fa azarahu saxna degeerna fastaghlasa fastawa ala suqi magna ba ham jëm yuhjibu suraa be baykat bi sax mujj dal di yem yemu ci mbay mi lolum baykat yi ci all bi ñoko mom way alquran bi mu koy jangale fi namut ci mbay way jëmmi doom adama ji la ci nam kon ku ko bëgga magal ci dëkk bi nga dëkk wala kër gi nga nekk wala ci benen dëkk magal gi xam nga fu mu tënku moy jaamam yalla bo xamne xamna dara ci yonentu am tektale ki delil ci alquran mu lajale mbolo re di len ko wax legi nak bu ca raxé togal len lek ñi lek dara neeku ci dé mbolo mu dajé nga jox len ñi lek lool du mëna haram ci l'islam mukk nak demna ba dégg ben way buy wax fi ci dëkk bi kilifa la nem gamuy manam molem lek yiñ fay togg sa dafa haram pour lek ko te kilifa la go xamne nit ñang ko top su ko defé yoy boko topone sax man na ki way do ko top da ngay xamne lima wax ci ñeël ben rek yow do musa nangune gamu ne war nañ ko mëna def man duma musa nangune gamu lañ ko wara bay man kay fi ne waxatuma gamu ci fukki fan ak ñaar ci wëru gamu had mu nek man mom lool mom dama ko tégué bor man kay dama wax ne nan la mëna fexé ba everyday ñi gamu man lool lay wax everyday ñi gamu haduna bek seeni tilim tilim jefe jefe yi ci haduna bi ñak gi nit ñi ñak sax duggal leen ci ay jefe jefe nga xamne da nga gis ko xamne du sax nit ku bon waye da na dugg ci dara lo xamne da nga xamne li danaka la ko ci duggal yep perosop ñak la jefe jefe bi ñew ci aduna bi jaxase aduna bi yunt yalla ma nek solution bi ñu ne mom atak at lañ ko wara waxtane d'accordum netti lina dembu mané dekk na xalé bu jigen bo xamne ñu bok luwas ci kër suñ julle timis bam lendem mu solo ci lay bu graw ño dend neeg rombuma dem genn dem bala ño fajar jot legi man buma ko toge buma ko gisee nekuma fa nan ndaw ku bon ki man dama taray ba ben bisma olo ko nako yow time bi nga dem ni lan moy sa liggey parce que ñaaw na ndjorto ta ñaaw ndjorto baxul ñi waxtaan mu ne ma he sas man de danaka damay dem Senegal bi rek man gi danaka dem rek tay mbugu non manako legi yow suma la amalon liggey da nga genn ci lolu mune waaw waaw ma waxtaan ak ben mbokam mbok mo xamne borom man la mu yobbu ko keureum jox ko neek muy toggu di balé di fompu makoy fay wer kéré la gëjë dem fu Senegal bi suma neexonté man na fa nek ki bul ki kay du mo neuy mané ma moma bok ci keur gi waye bu genné ma daw dugg suma neek ki baxut ki setan la ta man mi ko wax baxut setan la man ma nga am bon bon yu upp ye moy def yalla ma sutural rek aduna ci bopam yag fi baxna waye am xelitam baxna yalla dimbalé ñu mu continuer nangu fa tok térok le geje dem Sénégal bi guddii té itam mu ngi ligéy mu ngi am wër borom kër gi bëgg ko lool diko dimbalé bari na ko gis mu dugg ci toj toj ak jëfé jëfé ndaysan ta yonti yalla muhammad daan ñaan naan yalla ñi yalla mussal ci ñak mu né ñak da na dem ba yéfer lu nit ki yonti yalla man wax na lool mu né ñak da fay jégué sax ak yéfer mu né ñom ñaar dañ jégué wante ndax nit man na dugg ci toj toj bo xamné ñak ku ci duggal waye du mbon motax sahaba yi biñ ande ak mom isi walé seen jëfé jëfé yoyu biñ ñëwé mom mu soppil leen ko di leen ko soppil di leen ko soppil seen jikko yi bañ mu jé nek di wurus li motax ñi dem di uti andandor du wut mag nak lo magé magé magé magé magé war nga mëna sét ku la doy koy andat koy roy su fekké ni gis nga nak ci jamono ko mëna roy motax boko magalé té muy dëgg magal nga ko wara magal ndax magal nga ko mag ta magal nga ko yalla magal soko bëggé magal nga boko bëggé bëgg nga ko yalla bëgg soko royé roy nga kula yalla roy lo soko joxé gannaaw nak sa mbiri bop la lima woor dal moy ni su boba mom la ci ay jëfé yëp ci yolay nek waye dootut ci mom gamu ji dajale njabot gi yobulen ci baramu gamu kayba lu bax la waye xalé yi bala ñu gamu gi di len waxtanal ci yonentu bañ xam ci dara xamne mo len taxa jox ak buñ fa joge yow miñ fekk ci won nga wax len ci dara amna solo ci mbiri de te bo bëgg waxtane yoonte yalla muhammadu sallallahu alayhi wasallam amna luma gis japp na ne mo gën ci jamono ji niru sa jamono yaqku dara manam niñ dan toré ni rek ne yoonte yalla muhammadu duggu na ci khuntuma mok babakar fa lañ fanan bañ fa joggé dem nañ fele genn nañ yoyu dal lu bax la waye man dama non xalé yi ñi wër ñi jël topic yi nga xamné da fay gëna jéggelo xalé yi ñi xam yonentu gën leena jéggelo ñi nango liggéey gën leena jéggelo ñi nité ak respect buñ wara am ci jami yalla yi fa sangi topic bobu lañ waron di jël def ko message ci gamuy manam waxtan yow waxtan kat yo xamné man nañu jéggel mbir mi lol ñi jéggel mbir mi xalé yi danaka dañ nek ño xamné faaw nga yeyal len wanal len ñi doora xam li nga bëgg wax waye bo fi bëgge nek di jël jëm jo xamné ba mu ek ci asaman sax ba mu waré ci ba mu andé jibril bañ wacce batil maqdis gaay dekk mu ñi julli ñi heek ci benen asaman ba ñom danañ tok ñi diko dégg waye goné légui ñom lool dañu fone li lébel lu pen la rek wallahi duñ ci jëriñu lu bari pour ñi jëriñu ci moy dang leen di xëccël yëntu yalla muhammadu mu dëkk ak ñom mu nek ak ñom mu and ak ñom xamal leen ko mu jégué lool ni tax ñi war ko mëna roy yalla daf ko def muy ko xamné haqiqam du takaliko ak jambi lool da nga sét ko am experience ko xamné xamna nu ñuy waxtane ci jamono mu fekk ci xalé yi ci langue gi leen la sax mu jox leen exemple ci yoonentu yalla momon mu ñew rek jox leen ci exemple ci biir li nga xamné ñom mom lañ bëgg ci lay nekk faaw ñu topit ñu soppi topi gi gamu yi waaw soppi ko bu mu gëna jégué xalé yi man ko jëriñu bo dajale mbolo mu hem non okay son la pour nga man ci waxtan lo xamne budé témir nit ñofa dajé xeyna juroom fukki wala ñaar fukki dañ ci jëriñu té bo bëgg waxtan ak mbolo da ngay fekk dang leen di fekk ci lébul bañ nekk nga mëna wax ak ñom way amna wax yu kowe yo xamne ni yu sori yo xamne dafa melni benn jëm bu nekkon makk rek ñi netil ay kimanam rek diki lolu baxna waya ñi lay deglu ñi ci gëna bari danaka duñ ci jëriñu waye jëm juuji nga xamne mo nekkon makka legi sahiram duggal nañ ko ci bir suuf gaaya nge dem diko ziaré ji waye batinam modul kuy dé nak batinam du fi joggé ko bu fi batinam joggé hayam kuku nak ngay fexé diko xacc ba xamal gaaya tew nga xamne daf koy tew ba fo tollu nan ko assalamu alayka ayyuhan nabi alayka do fi wax ku fi nekk yoy nak ku ci amul xam du ci mëna wax matay yoy ñi ko xam ñokoy mëna jigeelal xalé yi way su dul loolu tamit da nañ dajé di waxtane yi kéman rek di tek ay miracle di tek nit ñi di ki da na jëriñ dal waye goné légui mom loolu parce que waxon na mané len miracle fi ne dafa am yo xamné mom jëm ju mo far ñew miracle dafa neexatu da waxtane légui parce que yow fiñ tollu bo bëggé wax nit kuy naaw ci jawaj wéñ ya ngé naaw pilen ya ngé naaw di dem so fi bëggé ku wax ku nekkon ci ndox mané mu ngay fey fi né ni bata ya ngeen nawé joggé amerika di tek marchandise mo xamné kenn xamu num tol ay container di daw ay 2 week 3 week ci ñew di terre ci gambia deng nga so bëggé wax kema ñi jox la mobile nga tedd sa biir né ma ke la tedd amerika ngeen di waxtaan melni yeena bokk ben lal kema mom fi né diko waxtaané mom danaka damay wone danaka ku yewon nga jëm ko baye rek fina dal jima xati yonentou yalla muhammadu mu nek suñu exemple mu nek ci deret ji mu nek sa arwa sa roho gi nga xamne yonentou nga deukkat ngay dundu jikom ji lolu ñu gëna mëna waxtane lolu soppi topi gi gamu yi te xamal gamu yi tam ñu moy tandeku dajé ci gamu di gamu nit ñi di wër di jallantu suba be ngon ken di julli lan julli bokku di fuñ na hayala sala ci jumaaja kenn du dem te li ci gëna graw nak du wut ñi nga xamne ñom ñoy ñi ki leen leg mom kelifa gi mag gi nga xamne ni manam mom lañ ñëwal ci gamu gi sax mom mo dul fara genn dem mom parce que gan ñangi bari ku nekk ko rag ñi tok rek ñok mom rek te yoyu bokku ci yoyu du de bu kelifa gi dal bu waxtu gi te dafa wara genn acc leen lañ dem ci jumaaja manam lool exemple lay jangale no pour bu ñibé xamne ñun ay jaam lañ yo xamne mënu ñoo ñaka jaamu yalla nañ di jaamu yalla parce que nit ñi daw na ñew wuy ci la faaw nga jox len exemple yu jaamu yalla waye nit ñi di wëra rek ba jant so rek su gamu gi jexé ñu dem ci marché ba jënd yu bari dem ñibi loolu tamit amna ñukoy def waye loolu jar ñukoy def mom seen mbiri bop la waye ñi nga xamné ni yalla def na ñom ñi dem nañ di démalé yoonte yalla muhammadu and ak mom fekki ko fa dundu ko ba nga xamné de nga hayala sala ci jumaaja nit dem julli ji suñ paré di dal yiñ dal ñi moy tandeku leg leg kilifa ga fa nek di waxtaan ak nit ñi fek bala ñoy démé ci tante baak yi mel nonu waye dalukaay bo xamne dañ fay nek rek di togg ay ginar diko natal di togg ay ciéb di natal di sinap di yoon ci hadu nabi xolal suñ dal bi ciéb yi jeexuñ domada bi jeexut nangam bi jeexut yoyu dal wax deug yalla luñ ci mëna wañi buñu boñu wañi ko lañu bako parce que ko lako wax ak lako waxut jité wala gamu dara ñëlit jité moy gamu dara gamu ñako oté won waxtani yunt yalla momad soppi nit ñi ci seen jikko yi rek mako taxoon kon nak li rek lañ amone tay luñ leen doon isil fatali suñ bop ñaanal yalla ñi nga xamne ñom ñoko bëgg te di dem fuñ ko mëna défé ji ñu mëna dem ci jammu ñi ñaanal leen ñi egg ci jammu gamu ci jammu and ak yunt yalla muhammadu bañi dem ak biñi ñew yépp wala bu dé ba ngaay dem amone andulon ak mom boy delsi na nga yegg na ya ak mom and so ñewé ngay dund ak mom mu nekk sa royu kay nga koy roy ci lu nekk ko defé lool dal lañuy yobbal nit ñi lakin lamine won nañu ne liñ amone ci tayem jeex nañu yewal fofu inshallah wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin
1: الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء
2: جيرجيف شيخ باي مختار توري مبوكي كون دغ نين كو غامغو كوكو كوسي بوغا يوبال دال خمنا نه يوبال بانغي لو يوب غامو ولا نو نيوي تامين داف سي باخ لول سو غامو جي دال بو نيوي ني خمنه ديمون غامو واي ليغوليك دال امنا يسي راخ يو خمنه دال دانكا توغون سكر سام موتاني 7990995 7990995 way cheikh bay xamna ne bëggon na tamit nga ñëwul ma ci fogna ne juñu nga ko waye xejna aksi wo ci programme bo xamne xewon na ci ben télé ci ñaari borom xam xam yo xamne amna luñ doon xëccu ki ne niqab du diina ki ne ko man dama fogon ne da nga nan du farata sunna la waye du diina man melni dal d'accordul ci ñom ñaar ken d'accordul rek sa morom waaw tay so len don atté yow bal mo ben djel fos ko la bi su ko defé ñu ñew so len don atté tay lan lañuy déggé ci yow ndax am nañu bari ñu la ci xaar assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuhu muhammadu nabi
2: naam mr fall
3: mangi ziaré señ bay ya imam mang la nuyu
0: ma yey jeuf mr fall shukran
3: aw di kontana ci rek jangale ci ñoo jangal
2: machallah
3: jangal ke contane
2: hmm
3: Mohamed Lamine gis nga señ baye ku ko deklu daf ñoo jangal ke li ñoo jangalé moy gis nga lim indi daf ñoo won naka lañ wara topé jamo yalla naka lañoo défaré society bi
2: okay
3: waaw mom motax diko deklu dafa am solo lol
2: lol am na jëriñ de
3: yo nek rek di gis na juñjanako history mom history la do jël rek di wax history yonen bi history nek la da nga wax history yonen bi way nga waré society bi pour ñu jupplu ci jaamu yalla society bi nga la bayé warel pour ñu bon yi am ak yi ñoo def pour ñu déru ci yalla soko déklo ak xel di nga xamne mom dafa wax pour ñu genn ci ñu nekk
2: jerejeuf
3: assalamu
2: alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf mr fall ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax su ko defé ñu ñew ci bala gaay di feug buntu bi tay ñu ñu mala tuddal abdou imam abdullahi cham ak
0: imam cham
2: imam chebo
0: imam kewo waaw
2: ñari chamen chamen lañ
0: daam naane
2: am ndawen mo leen wonate nak
0: wala sa bu ñam won saaran saay lo ndawen la wa ñom le seen waxtaan wo amna solo lol
2: wallahi lol
0: sax amna ne ñiko deglu ku ci am xel dang ci mëna jëriño waye comme li mala wax legi ci biir waxtaan wi daf ci feey moy hewar bi ñaar ña togon buñ leen mayoon yeneen ñetti fan duñ deggo dedet parce que bi ñoo ñew ku ci nekk dafa am haqida bo ñewale haqida dafa doy war
2: torop
0: motax bo selo ci seen wax ji feñ na ci amul lu ki di mëna wax lu ki da na ko tégg amul lu ki di wax lu ki da na ko tégg manam ba bañ fa joggé yow xam nga ni ñi and déggu wuñ mo ngi wax way na xeyna ñeneen di dégglu ñom
2: dinañ
0: ci man ñom dinañ am nañ xel dinañ ci mëna jëriñu parce que xam nga muru ci jigen pour mu mur yaramam wi rawati ne buy genn lool mom ñepp xam nañ ne lool yalla ko santale fi wax ji nek kay moy xer kanam mom ak liggeyam bi mi liggey ci islam
2: ba dieu bakkar
0: bi mi liggey est ce que lolu mom jarna mur pour la wax ji nek parce que xar kanam yalla nit ñi bindé né inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila litta'arafu kar kanam bi yalla dafa nek hakim kar kanam fess dañ ci xammi wanté loxo bi moy liggey kat bi ñi bo len bëggé tak problème ñu na fini ni airport bo dem mur sa xar kanam bi ci yorum nabi dang ko genné bam set wécc ñu xol sa kayit bi ba xam ndax yow la am nit bo da Sénégal bi rek lo rek yalla choono bobu rek taxna yalla biñu sant ñu mur xar kanam bi choono bobu rek nga xane mo ci wara am xane fo dem ci yorum nabi bala ñu wax dañ la muri sa xar kanam bi jakk yalla dafa xirey xar kanam mur ko lool amul solo gannaaw nit ki bu nekké julit bu baax jigen na sol ciol bu jot mur yaramam wi xar kanam bi kenn mur lu wut ko su fekke nak amna mbolo ci firqa islam ñoo xamne ñom dañu gëmne dañ ko bëgg mur ñu ñu bu len nexé ñu mur ko parce que islam démocratie la
2: waaw
0: sélu la ko
2: waaw démocratie la
0: démocratie la ki nga xamne mom mën na bëgg na mur karama mu ñu bayiko mu mur karama loolu kenn waye ki nga xamne ni bëggul ko mur amut ci bakkar amut ci benn problème ci jigeen parce que kenn mur lu wut ko xar kanam ta nak bu fekkone waxtu yi maye nako dana dugg ci hadith yam isi mom kebu ci am isi isi la hadith ya ak
2: degg yi okay kon dañ ci def waxtan nak parce que nak ñu la ci xaar man ni ma ci wo dafa bari
0: parce que tay ci misal benn hadith rek la ci isi moy wax na ne mu na soxna Aïssa ci saf ci digantem ak Safwan ci xare bani mustalah wax na ne Safwan Aïssa dañ ko baye ci all bi gaay dañ ko fa baye ndax dafa xawona genn gele mom nga ngi tege legi Safwan mo dess ci all ba mom don topoto bagage mu xor re gis gelem gi mus tuddi yalla ri gelem ak soxna Aïssa ñom ni respecté yonti yalla ku respecté ni da ngay respecté jabaram legi nak mu ne ki de mom la mu yur ndu xol rek seen Aïssa nek Aïssa sax ci hadith bi neena man sa geuf na fa nelaw xama nekko mu ne ma sigge rek seen Safwan Aïssa mu ne ma jël sama carton livin bi sama kala livin malan bi mu ne mom mo sama carton pour bañ Safwan gis ko mu and ak Safwan mu ik Safwan dal di and ak mom ci gelem gi ñew wa legi laaj bi ma lay laaj ki seen Safwan di ñew mu jël li mur xam ko dafa ni xaba
2: dedet
0: dama la laaj defini ci xel la dem
2: dedet bo
0: ki nga xamne fa seen lamine di ñew mu jël kalam gi ni ko dafa ni xaba
2: dedet
0: su ni xabon da naka jar
2: dedet
0: xam nga nit ñi man xawma lu len dal su fekkone dafa ni xabon nga xamne muru naka kalam bam jek comme niñ ko defé tak bam jek su seené sa way day far to mo rek sa way ñew rek ñi jog dem way mom mo netti mom kébo te nim ko waxé ñu la hadith bi démé mu né bama seené Safwan ci la jël sama malan bi comme nim nekké suñu yaay ta benn goor ci digg all ak yaay jabar yunitu yalla muhammad deug deug ko warna daw lolou mo tamou ni mu jël malana mur xar kanam ta jigéni arab dañu rafet surtout soxna Aïssa niñ ko netélé dafa rafetone wéx tal mu jël kala gi mur kanam koku lolou luñu jotté ni xaar
2: sore nañ
0: ci digg all ba ma wax ko ne su fekkone dafa ni xabon kon doon jar lolou la doon xaar ci am tontu ko way ci am waaw lolou la doon xaar ci am tontu ko nako wax ko ne fekke bam ko siné le mur kanam kon ni xabro bu ni xabon du murka wana xam nga hadith yu yeb manon nañ ci ñew waxtaan pour xamne lu lolu ben aada la ci islam rek buñ fa tek rek waaw ben aada la man na do luñ sopp ci ñen ñi man na do sax luy sip sip sax man na ci am sip
2: ñu jël ki assalamu alaykum
4: waaw taw jerejeef
2: wa kay jerejeef
4: programme bi bu baax
2: jerejeef
4: antima la ci moy affaire yi doxal loxo chamoy
2: waaw
4: comme ñi ñi tukki di tagato waaw di joxe loxo chamoy da ngay na jox loxo ndey jor ñu jox la chamoy
2: okay
4: waaw loolu lay la ci ci plaam
2: salaamaleekum wa alaykum salaam wa rahmatullah jerejeuf ñu koy jaajeufal mom comme niko ada di defé wala xam ada la ba tassan la ada la de
0: loolu ada la du diin
2: waaw
0: da wax ko loolu ne ko ada la
2: du diin
0: ada la rek manam tukki joxante
2: ko chamoy ñu ne dañ ko defaat
0: waaw
2: waccé ñu jël last call assalam alaykum waxtu bi jeex na tak naam
5: naka suba
2: say ni rek yeng
5: an na ci ak ci ara baay tantu rek
2: mo ngi lay deg
5: wara fa lu waxtan bu baax
2: aliou jeng waaw
0: aliou jeng
5: wa du ñuy jangale ci islam ñepp nak
2: okay jerejeuf
5: ya do am nek te bu baax ci bu sey
2: jerejeuf jerejeuf jerejeuf serina aliou ñu koy jaajeufal bu baaxa baax su ko defé rek xamna ñu bayila nga tagato ba benen aljum ak jamm li ñu cëlé won ci waxtu jeexna ñu ngi jéggalu nak ci kolasi parce que nak ñu ngi woté rek xamna na laccé bobu
0: wa laacc
2: mo jël sen place waaw
0: way xeyna bu yalla maye man
2: inshallah
0: dañ ci ñew
2: waaw inshallah rabbi gënte yaatal
0: ko ci ñewé rek ñu waxtaan ci
2: waaw gënte yaatal bu soor yalla
0: xalaat dalil yo xamni ñun tamit waaw parce que hëdu nak moom duñu mën ta waxtaané amu dé
2: waaw
0: comme nak jëwël gi soxla nañ ko nañ ko waxtaané
2: okay
0: da na am ñu ci jëriñu waaw
2: man dal man dama don wax ne ñaari borom xam xam buy waxtaan jarul jarul téré dé jarul tek téré di xol wala di ubbi dé comme dañ né borom xam xam ngeen
0: na mom xeyna dafa comme nga wadjal nañ ko xam nga dañ lay wax na dañ la wara o wadjal bu ñu wadjal ko motax xona sa fini ni mu ngi fa nga daw huti ndimbal rek dem séti ay ki nga tek lan lo
2: def ba dajale indi
0: wa xam nga bu fekke ne manam li dafa naturel nga xam ni mom bo ñew mom mashallah
2: ah imam abdullah cham de lolu la mom de
0: wa fa nga dem dajale lu bari ñew tek parce que wa xam nga affaire bi dafa naqel affaire lolu neexu da la yal de
2: neexu da la yal de
0: ah yi nga dem ici yi nga yeb ici nonu yoyu neexu da la yal de parce que do am mukk hadithu direct bu ne yonentou ne jigen na mur kanam do hadisam direct alquran nak mom waxuma ko mom alquran mom ken ñimu ko laal ken ñimu ra laal alquran parce que yalla dafa nek hakim bo xamne mur xar kanam ci jigen lolu amalu nit ñi ben njëri te daf koy lor daf koy sonal ci kowlan jigen ñu ci bari nak waxuma ñep jigen ci ko bëgg mom bu ko nexé def ko waay leg leg nga dajé ak ñom sa da ngay tiit yow yow man nga ci dajé ak sa mbokk sa do xamni ki kan man nga ci xul ak sa mbokk fekk sa mbokk ngay xul manam jigen man na and ak goor sax muru ñew rombalé yow jëkkat yi dem ci neema la sama xarit la ah yow goor gu muru solo ni ci lo man nga ko xam
2: waaw amon na fi nak
0: li yalla wax ne nañ ko xammi wante ñu nañ ko far muru
2: neub muru dug waaw
0: yoy yep moy eppal gi ñu eppal ci diina motax yu nti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngi jangale hadith di wax ne diina kep ku ci eppal rek mu nod la yoy ay mbir ay eppal la rek ay djegi dayo la rek waye xana kar xanam jarum mur ci jarum mur
2: acca
0: mo su ko defé nga wax ci gam gi nak passé
2: waaw
0: voilà
2: waaw
0: nga passé yow
2: dedet ah gaay ñew leen nak cheikh baye mom dañu wara gaay dal passé bi dal gam gi dañ ko def faté nak
0: mom de mom ah comme xam nañu ko ki de xam na war nañ ci dik
2: war nañu ñew de gam gi passé am acca legi xam nga ñu def da nga joxe sa nombre bi yow mom so amé rek man xamna duma ñak legi joxel sa nombre bi
0: 701 5452
2: su ko defé yeen ngi ñi déglu nak passé gam gi mën ngeen ko duggal fofu 701 5452 pass nak man mom dama yone du xép du yem waaw deug waaw lo man rek defal inshallah yalla gëreum
0: acca
2: mu ngok ñu bayila ba benen aljuma jamm inshallah jerejeuf
0: ba benen friday
2: inshallah ayo jerejeuf cheikh baye muhtar jerejeuf mbokk yi nga xamne ñu ngi doon top jox leen dig dajé su ko defé ba benen aljuma ak jamm ci kanam ñu and ak oustaz charno aline jawara sen tafsirul qur'an
6: exciting prizes zanzibar holiday packages up for the grabs sign up activate or renew an Africell business service for 12 months weekly prizes and a grand prize draw Africell Nyoko yor.
7: Obituary announcement. The Sane family of the Gambia and Senegal, the Monde family of No. 13 New Street, Banjul, the family of the late H.R. Monde, Mrs. Rosamond Walker and family, the family of the late Ralph Bola Grant, the family of the late L.T. Bell, the family of the late Samuel Lilifoon, the family of the late Uncle Kewa Davis, the family of the late Michael Coker of No. 3 Haddington Street, Banjul, the Atlee family, the Nung family, the Riley family, the Harris family, the Decker family, the Jarla family, Mrs. Monica Bonu Johnson and family, the Green Harris family, the Moore family of Banjul, members of the Evangelical Church of the Gambia, and the entire membership of the Christian Council of the Gambia. And all relatives and friends at home and abroad regretfully announce the passing of their beloved mother, sister, auntie, grandmother, and great-grandmother, Mrs. Adeline Hannah Mimi Sane, Ni Monde, wife of the late Pastor Modu Lamin Sane, who passed away on the 12th of August at Edward Francis Small Teaching Hospital. Funeral arrangements are as follows. Waykeeping will be on Friday the 21st of August at ECG Bundung, the junction before GT Bank. Lane in state at her residence in Talinding from 11 a.m. to 1 p.m. on the 22nd of August. Funeral service will be at ECG Willingara on Saturday the 22nd of August at 2 p.m. Interment will be at the Old Joshuan Christian Cemetery and condolences will be received at ECG Willingara. The deceased is Mrs. Adeline Hannah Mimi Sane, Ni Monde, may her soul rest in peace and rise in glory.
8: harder and stay connected with not one but two special Africell numbers with the Africell TOK service. For just $99, you get a massive 1,600 minutes of talk time to share between your two favorite peoples. No more missed calls, no more credit is finished excuses, just pure talk time vibes. To activate, it's super simple. Dial *135#, select your two Africell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. Why settle for one when you can talk with two? Dial *135# now and start talking like never before. Africell, connecting you to your peoples. Africell, 25 years for Africa. Yo, Gambia, who said texting and SMS was out of style? Africell just said no and dropped the craziest deal in town. The Africell SMS Express. 250 SMSs for just $1, valid for one whole week. Yo, that's 250 chances to shoot your shot, check on bay, roast your squad, or chill with the man them. All for $1 tikese. All you gotta do is simply type SUB, send by SMS to 7050, and boom, you are in. Lolu kese, Africell SMS Express. 250 SMSs for one direct. Africell, still the plug after 25 years. Africell, 25 years for Africa.
9: And now, here's your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
8: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles, because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5, is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30, is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 only, valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300, valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place, perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles, for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akien, Begeji Fer. Africell, 25 years for Africa.
10: Akumadoni mambaga samoni mambaga jamoni mom dal qana musla
11: bu fe pom serigne si dañu nek bi damay woné fegg
2: modon mbaleñ akuma jeureuf mbokki deglu kat yi su ko defé rek non lañu ñëwaat ak yeen and ak yeen sen jangale wala bok sen tafsirul qur'an ak oustaz alaji charno aline jawara ni ñu koy indi rek ci suba aljuma gu ne fukki waxtu jëm fukki waxtu ak ben oustaz ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jawara mbaay ni ngam jam rek
0: di sant yalla
2: ba te mom dama warona xel laq la saraxu le waxam nak mo tontom de
0: ah am na ma deg koy
2: en khiraja
0: yow mom boko laké
2: ko 30
0: yok ci tout rek ma deg
2: acha
0: boko laké dina ko deg
2: mbaay ni ngam jam rek
0: sant yalla
2: ah yalla na yalla yok ko way su ko defé rek ñu and ak yow ci tafsir bi bismillah
0: al mustami'in al kiram fi kulli makanin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min isaati weshkous barnaamiju fadilati cheikh al hadji modou sohna ka rahimahullahu ta'ala ma akhikum al ustaz al hadji charno aliyun jawara mbokki teddi mbokki dekk bi mbokki rewmi mbokki islam bi mbokki dekk ndori ñu ngi leen di jox suñu neyo di leen wacce seen waccu way di laaj kenn ku nekk jami yaramam ak jami njabotam ak jami dekkalem ñu ngi leen di siaré bu baax di leen balu aq di leen bal aq di ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu boole ñu maghfiratan asman bi hurmati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa salam mbokki seen mbokk la delu ci ne ak yeen ci tafsir bi ñu ngi won ci jeexluk suratu hijri di ben qur digante makka ak medina di dekk wayu gir samout ñu ngi ci ay ji bi nga xamni julli di amal nañ seen mebet yu reey ya juroom ñaari ñeegge ci medina andi hon ay burru ay tip andi ay jawhar julli di ne ay li buñ ko momone financer ko ci yoonu yalla mu xamni ñi dey ñu ngi mebet ak la tollu ni lim leen jox ñu bayiko fa di mebet leneen yalla wax yoon tibine ko ba la wacciat fatia ci madinatu munawar moy waccu ñaarel gi mu ne ko jox nañ la juroom ñaari aya yo xamne boko setantele ay ñaar ñaar daf ca nek ñu ne ko yoonte bi bo sar ban la wara don mu ne sar bobu de moy fatia yalla tegal ko ci ne ko wal qur'an al azim hatif ci qur'an ci fatia motax ñu ne hatfu kulli ala juz'i nguk aw atfu al am ala qas acha yalla ne ko lu toll ni liñ lay jox lajut ngey mebet lenen luñ jox ñenen tegat ci ne ko lata muddanna bul talal muka ayne ka sa ñaari beb yi ila ma jëm ci lo xane matana xiwena nu bi ci lolu aswajen ci xet minum ci ñom luñ leen mëna jox ci alal bum taxati muk nak ngay jël sa ñaari beeri de xol ci lañ leen jox gannaaw buñ joxe fatiha alquran yalla ne ko wala tahsan alehim li ñu jox leen nak bul am jaqari ci ñoom buñ gëmut yalla ndax buñ gëmon yalla xam nañ fan lañu def alal joju waye buñ gëmut yalla xam nañ ci ñuy def alal joju seen bande ku bakkar rek lañ koy def waye yalla nako lolu bum la jaqlo jox leen ko bu nopi ñu wëlbeetiku di ma moy ci top di financer alal joju ci luddul yoonu yalla lolu mom bu leen ci bu ci am ben jaqare motax hadith ba ñi jëlé won ci Abi Bakar Sadiq mune yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam ko xamne yalla jox na ko alquran mu wolbati ko gis kenn ko xamne lañ ko jox ci aduna mu bëré ak mom ci ay bëtam ba mu wolbati ko diko ñé mu gënal ko alquran giñ ko jox mune a tuti na lu mag muy alquran dañ ko jox mo ëpp lepp way magal na lu tuti moy lolé nga xamné xiwal la tay jeex أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
12: hasbunallahu wa ni'mal wakeel walhamdulillahi rabbil alamin fi lañuy dalé fi yalla wax yonent bi ne ko wax fit ne ne ko sufilal janahaka sawal manam say laf moy noyelal say wal lin mu'minina ñal way gëmi li la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noyelal say wal ñal way gëmi ku dul yonent bi nak lu ko yalla wax waqfit lahumā janā'a dhulli min ar-raḥmah kenn ku ne sa ñaari wayjur la yalla wax re nga noyelal sa ñaari wal ñeel sa ñaari wayjur ngir xanam gu yeeram leen ak xanam sopp leen waw kenn ku ne war na la noyel sa wal ñeel sa ñaari wayjur yonent bi mom li ka war moy noyel ay walam ñeel way gëm yi lum junjii ci aya ji moy yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla digal nako ne ko dal mok mok lu ñeal juliti yeeramal juliti li lako yalla wax misalu mok mok lu gi ak yeeram way gem yi mune mu bindikat bi diko misale ne comme picc mi ni moy wacce ay lafam diko feug feugal ci ay ciujum ngir yeeram leen ngir sopp len lu mel nonu la yalla digal yonent bi ci way gemi mune yonent bi dey def na liko yalla digal yonent bi yeram na way gem yep mok mok lul na ci ñom gannaaw bu mu dawale yermandi ci ñom ba tabu sheyri diko tag nan hal ummatahu fi irsi millatihi kalaysi halla ma'a al-ashbali fi al-ajib fi ajamin muney yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waccena xetam wi waccena xetam wi ngir nu wottu diina ji waccena xetam wi ngir nu wottu diinam ji waw muné kom galays ala ma al ashbal fi ajmin kom gaynde ci bit golom handaki khalogam nga xamne bo damme bant rek band gaynde bu neek ay khalogam ci bit golom bo damme bant muni hi mu xamal na ne mom mu ngi ak njabotam wan la njambar gu ma seuk ak tioxor gu ma seuk ci ko wuttu ay dom dama bant bobu bok na ci teggini reub bala jam rab lum ko bet dana yeungat dara bam yeungatu muy jaan la muy gaynde la muy bukki la muy tene la muy tilli la lu meuna don kewel reub bi bu fekke ñek na gis raw wi bala tire balam fok mu dam bant wala mu xexermiku ba raw wi di deglu lan mo xew ben mu jakar lek mom mu tire ko wala mu yegne ko mu do ko tire teggini rebula ndax rabi dañu am tasakulat dañ dé soppeku rabi bu fekke nekku fa amul yeg man nga ko tire fek fa bant nga dem defene rab nga jam fek bant nga jam manam rab mom dem na bant la fay soppeku do jeriño bant wala nga fek ko muy aw hogu suuf muy 6 liñu wax 6 janji ndaw yoy su yegge nak ba heñ bi nek ci mom boko jébé ram nga fay fekk lolé tax rebb yi diko def nonu gaynde di wottu domam yi ci golam bi non la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defé xéddu ñuy wottu dinaam ci momin non la wottu aw xétam waqfit lahumā janā'a haka lil mu'minīna yalla wax yonentibe ne ko waxul neel inni man ana man an-nadhir damay xuppate damay warati ci mbugalam yalla lu ñeek muy wacc ci yeen al-mubin mubir ni moy xuppate lu leer ci lu leer hanam bu leer la len yonentibe di waré ci mbugalam yalla lu ñeek muy wacc ci yeen comme na wacce hon kama ansalna comme yalla neena ñi niñ wacce hon mbugal ala muhtashimin ñi nga xamne dañoo defoon seddeliko moy xajo paccho muhtashimin amna kurel yo xamne dañuy def ihtisham ñom lañu tuddé muxtasimin dañu xajo islam dañ ko def ay ci ay xaj muy yahut ak nasran xajin xaj islam muy dina muy alquran mom la yalla di misal man alazina gay lañ ño xamne muy muxtasimin yi jaalo def nañ alquran alquran ak kutubu samawi yi nga xam dafa wacc ci anbiyaaw yi ñu def leen idina ñuy ay xaj idina ñuy ay xaj xaj ga moy dañu gëm leen la wéddi leen la xaj gangoko hedina numu firé xaj no lay firé nar alladheena jaalu gay lañ yo xamne def nañ alquran alquran ak téré wacc ci ñoom ci joggé asaman ñu def leen eddina ñuy ay nar lan mo fi prime nar ga leen li dañuy gëm ni yalla ko wax leen ni ñu ne muftariyat la dañ ko duudal yalla dañ ko fent ay dina nar dañ ko fent ñom dañu tumal anbiya yi ne eddina waaw ay nar la ñom ñoko naral seeni bop tuddé ko ne yalla ko wax way yalla waxuko moy eddina muxtasibina ngok amna jenen xilane limu nam ci muxtasimina yi moy ñi seddo hon beddi makkaya di té nit ñi walis ñu dugg ci islam taxaw nak ci porte yi kuy dugg makka rek da nga fekk men mbed muy dugg mu bay joge ci biti de dugg makka rek da nga fekk kenn ku tok ñoñu fuk lañ hon ak ñaar walitum nu muqira mo don seen jitt bi yonti bi di wote makka pour ñu bëgg ko final pour ñu bëgg dakk ab wotem bëgg ko gëten wali dafa jël fuk ak ñaar fuk mbedd yi nga xamni ñoo dugg makka ak ñaar mbedd mu nek mu tek fa kenn mom nak moy hakim bu mag bi mom mo tax mom lañ sampal seusam ci buntu kaaba ga ñu ne buntu jakaja bobu jakang fa am dit buntu jakaja mom fofu la fété mom mbedd mu way ñëwé rek da nga fa fekk kenn balam lay rombu balang ko rombu xam nga lim la waxal daf naan ay ya nga dugg nak amna kenn ku genn ci ñun mu ngi ci biir dekk bi wotul mu xor la wotul mu xor la la moy wote fexel bu ci tabbi mu ne ko lum doon mu ne ñeber kat la ñen ñi ne gisane kat la ñen ñi ne way kat la ñen ñi ne fen kat la ñen ñi ne dof la ni la muxtasimini taxawé ci mbedd makay suñ duggé ba aksi ci buntu masjid bi lañ leen wax doyul leen ñu de ci sik ñu laaj walid mi nek ci buntu masjid bi mu ne leen lolé ñe wax leen deug la ngeber goga wala gisane goga wala dof goga wala fen goga wala way goga lol na ngeen leen ko deugal ndax lol moy li am genn ci ñun way kat la ngeber kat la fen kat la dof la ñu ne lolou moy muxtasimin ci jenen ci prime benen ha fan ci xixila motax ñu tuddé len muxtasimina motax ñu tuddé len muxtasimina ñom kurel yoy ñoñ nak yalla ray na len ci waxta wowa de nañ kenn ku nek dehin bo xamne sinay de la wala ne yalla faye yalla ne fa warabbika mangi gën ci sa borom yow muhammad lanas'alannahum aw lanas'alannahum ñom ñoñu dañ leen laaj ajma'ina ñem ñep xama kanu lañu ne kon ya'maluna diko jëf lo waralon ñu seddo mbok mbeddu makkay mbedd mu nek ñu tek fa kenn kuy dugg ñu ne ko bu la koko hor ki wax ki genn ci ñun mu ngi non di wax ci biir way bu mu la hor ba ngay dugg ci lamuy wote ndax day wote nak ndu bo wala te lol afen la ci mom njabar la ci mom gisane la ci mom way kat la fen kat la dañ leen laaj lu waral lolu ñu do ko def bu ëlëgé dañ laaj ñaari kurel yi ba teyit def lenn ci alquran gëm lenn li wéddi lenn li dañ leen laaj lutax li ngeen gëm lutax ngeen gëm ko li ngeen wéddi

0: dem ci pinci mi nak de wir de seen wirde ñi yor awrat nek ci seen sikuri yent bi tok ben bis ngona ngon mu tok ci dingire mak fim tok rek jibril ne ci wetu ko nako innaka faynaka musta'sin li le ko andil ci alquran nun no lay fegal ñi lay yejji fi ci mak ñi ko don yejji ci mak nak ñi ci gëna fess moy walid ibn muqira ak Has ibn Wa'il ak Hadi ibn Khaysin ak Aswad ibn Mutlib ak Aswad ibn Abd Yaqus muy juroom yi ñoko gënon fi naan fi Jibril togo ak yonnte bi sallallahu alayhi wasallam fegok mom Walid ne teñ genn di dagu ci mbedd mi yonnte bi ne ko kele ci la Jibril baram bala joxagn ci tanku Walid ibn Muqir mom fu mu joxagn rek lay ray ko ko ëlëk fofu lay dékké ba dana dé ci loola mu joxagn baram ba mu joxagn tank ba la joxagn Walid continue bis ñew muy dox ci mbéddi makkay muy dox ci jatt ji fét toké mo dal ci mo jam ci bant bi mo jam ci tank bi jamu ci ak reeyam ga reyna seug dindi fét gi muy doxale ak mom ba ci kër gi ñu génné fét gi sanni fét gi toké gi yéek yaram bi tank bi neew wa melni doxap gelem toj mok de tijek deret di mok de tijek deret di ba Walid de Has ibn Wa'il momit bam ne teli yonenti bi nekale ci la mu joxagna tank ba bam joxagne tank ba Has jall bis ñew muy daagu ci gannaaw jatt ji gannaaw dekk bi ben dekk jam ko dekk xawma degu xaxam la xawma degu sump waye degge ka jam sang mu seug sekki dekk bi mu bayyi dekk bi diko deggalé dekk bi luk neewi ba tank bi am ni do xop gele momit ben soti deut ak deret ba Has ne walas de Hadi ibn Qaysin momit bam na telle yonent bi nek kecha la Jibril yekati ba loxom ba junjju dig bobba waw baram ba mu joxogn ko ci dig bobba daldi baye Hadim nu khaysin jall yagut tuti tabu bop feñu ko bobbi neewi ba melni kaska acce mu neewi mu toj mok de tije di sotte ku gembi de gëna xoot ba yahu bobbi bi di feñ fof la Has ibn Khays fof la Hadim nu khaysin jaar de Aswad ibn Mutlib bam na telli yonent bi nekkale ci la Jibril joxogn baram ba ci ñaari beediya ñu tok tuti ay fan wenantu bi jot ko ñu ne Has de ñu ne Aswad ibn Mutlib de wonanta ka jot wonanti de grawut koku ñaari fan ñetti fan rek mu toxoñu ko mu wër ñi dem ba beedi bo le neewi di metti ba lu wéxon ñor xom li ñuulon ñor xom di soti ndox deet ak deret ba Aswad ibn Mutlib dal di de Aswad ibn Abd Yaqus mom bam na tel ak biram bu reey bi Jibril mom dafa joxagn baram ba rek ci bir ba yagu tuti bir bi di jam way sama bir bi ñu ne ko nañ dem ci nandu lu kat ya gaay diko jox lu muy naan bu naané rek soté ko ci suuf ndax bir bi day daw waye tew mit wi di gëna takarnasé rek ñuy nandal muy wacce rek muy nandal muy wacce bir bi di daw di yol ba xam nga bir bu dis ci nit bi bu reyi baxul de apuna de ba sa bir bi ka xamatut hmm wa demé ba lepp soté ko yaram dootu ko atal muy dem rek ñuy muy nandal muy soté ko ba je mu je new katan manatu dara na la sar de juroom yaangi ni mom la ko Jibril ñewaloon pour fegal lako yalla ko ne demal ma ak yow la dañ def suñu liggey inna ka faynak mustasina ñoy def mbiri bam soti alasina gaay lañ ño xamne yajhaluna dañuy def ma lay and ak yalla ila an bur akhra banen ñom ñi dañ doon jaamu kudut yalla dañ sakkulon yalla mas ni leneen yalla alage ci suufu makka mata bo demé ci Habsiya bu seyron ci way xamna wa ni ma lay weyele way yi ndax way yi dafa xawa takku ba bukine bo lek ba ka gaay ne ku fi ku gëna mokal alquran ku gëna gaaw noy téré dal ku man ci alquran gëna gaaw sa gëna ñaka wacce ñaka ko téré mu gaaw bay waangi acca buki mom daf ne digënté baqara ak nasi rek la wax yi fi paré mbé wa argaay acca kon nak bu maté fukki wey mo fi ne meet suma baat bi naqadi yefi dis mané ci def rek dama nan kafa'ul mustasiin wa kamsa hein ne khamsatun tuhirat bi qat'imul ard fa kafa asabihimul sala dama jël satar bu ñëk ba jël satar bu mujj bi rek manako li yépp mom la bu seer yu ta wax ci mbir mi bu bëkk wi la ko def satar bu jëk bi lay jël ak satar bu mujj bi rek woyel leen ko su ko defé yef ya nga doon bokki bo demé ci am ci dang ko fekk yalla ne fa saw fa yalla mo na xel ci na no xam yalla ne wala qad na'lamu qamna nun yalla andaka naka yawmi muhammad yadiqu dana qad sadruku sadud bima yaquluna ci liñu wax li tax ñi def li ñun yalla xam nañ ko xam nañ ni ñi final nañ la deug deug final te seen finne bi ñu dekk ak yow xat na ci sa den ñu ngi lay yeji ñu ngi lay weddi ñu ngi lan dof nga lu ne ñu ngi la koy wax li tax ñu wacce li def ko di jar nako di hein yalla nak ne ko fasabi saxal di sabal yow muhammad bi amdi rabbika ci sante sa borom moy qul subhanallahi wa bi'amdi bi la yeji wacce yonent bi dan na bari lol lim nan subhanallahi wa bihamdi ndax yalla ko digal fa sabbih bihamdi rabbika saxal di sabal saxal di sante sa borom qul subhanallahi wa bihamdi qul subhanallahi wa bihamdi saxal di sabal ci sante sa borom li de kuñ ko defal dara warul tut la lu du sant wa ta dana wax subhanallahi wa bihamdi te yag ci te bari lu ko dan waxi lol la yalla ne ko wakku nekkal mi na sajidina and ak way sujuri del julle ak nit ñi waaw julle ak yonent bi ak sahabam yi dara melu ni mom amna ci ñu yalla di wutal ci xet wi ño xamne julle ak mbolo ma ëpp na amna solo momit ndax ko xamne boy dem ñepp bëgg nañ julli sa gannaaw su boba dem julle ak nit ñi ci seen kanam nga taxaw ci seen kanam ñu julli sa gannaaw dara gënu ko ci bo demé ra jakk ci fess tabarakallah amna ñoo xamne buñu démé rek jakk ci fess yent bi ni la meloon ku melni Umar ibn Khattab mo andi rabbana walakal hamdu ci suñu julli gi wax nañ ne ñi ne Abu Bakar ay man Umar la gis man riwaya daf daan gor gorlu ci julli ci gannaaw yent bi bu baaxa baaxa baax takko ak mom nak benn bis nak julli gi xaw ko fat xat xaw ko raw mu potam patam ba fekk ko ca nako mu ñew fekk yent bi sallallahu alayhi wasallam ruko deng mune alhamdulillah ndax dab nako jot ko julli gi mi ragalon mu fat ko fatu ko bi yonenti bi di yekati ko at yalla wax yu nako nako sami allahu liman amida waxal ne yalla deg na jambi cantam bañ Umar di jogat ne rabbana walakal hamdu e way way mo mo bam gaay ke dañ doon wax ci alquran lañ dan wax ci yalla ci wax yu lañ dan wax ta bi Umar ne alhamdulillah rabbil alamin yonenti ngir ko ba moy yekati ko ad yalla neena ko deg na li sama jambi cyant kaddu gog la yekati bi Umar di jog momi ne rabbana walakal hamd deloti yalla cyant lol mo ndi rabbana walakal hamd wa kun min asajidina julli ci mbolo ngok yalla wax yonenti bi ne ka wa'bud rabbaka jamul sa borom yow muhammad hatta ya'tiyakal yaqinu buñ doon wacc ci jaamu yalla yonti mo ñëk jaa wacc ci jaamu yalla ndax kenn kuy jaamu yalla wo mbolo mo xamni ay million ni million top nañ ci sa gannaaw di julli su fekkon luy wacc la mo waccion na bala dem waye texu di yalla ne ko julli ne ko jaamul sa borom jaamul sa borom ba kañ ba de ñewal la de mo dindi mo takale yonti bi ak jaamu yalla buñuy comme moy suñu roytef nak dañ koy roy ci hanam bu rafet moy dañuy jaamu yalla ba de ñewal ñu feek de ñewalun ñu jaamu yalla duñu wacc ndax waccu doon ki ñuy roy li moy li moy li li li li moy hebada li moy jamu yalla wa habud yamul rabbaka sabrum atayati yakal yaqinu li la yalla wa hintu bi sallallahu alayhi wasallam jamul yalla ba de ñewal la keneen nit kuy royont bi nga jamu yalla ba de ñewal la jamu yalla nak julli bok ci ciusan yi nga xamne mom hanam bo meuna mel rek xamna anam buñ la tolale nga xamne meun nga ci julli waaw bo mané taxaw te do wédu nga taxaw wédu bo manu taxaw wédu togal te do wédu bo manu tok te do wédu togal wédu bu féké hatanu to tok wédu te delel sa ndey jor so hatanu te dé sa ndey jor te del sa walu chamoy bo hatanu te dé sa walu chamoy tanul bo manu tanu na ngir lor nak deppul depp ci mujj moy xal bi gëna mujj mujj bu ci mo ci gëna dofu hmm mu ngi non kon julé ngok duñ ko wacc duñu wacc ben jimi jëmono waaw xanam bu nek rek amna nuñ ko mané kon sadaqa lawun asim suratu hijre ngok ñu wara dor suratu nahli muy saru yëmbu wi tudd nañ ci yëmbu teet man nañu wax ni ci sar wi lañ ko tuddu wala bok lepp bari ci mom motañu adresser ko sar yu moy suratu nahli dañ do wax suratu ni'amin muy xibal ndax kasratu tardat ni'am ci sar bi lu bari la yalla tuddu ay xibal ci sar yu motaxit ñaari hanam bobu lañ koy tuddé tuddé nañ sar bi nahlu ndax khissatu nahli bi ci nek nek ci khissatu nahli aw yoon bo xamne yoon waratel wu mag gannaaw it dañ ko tuddé suratu ni'am li kasrati ta'dad ni'am fiya lu ndax xiwal gu bari gum baamu ci sar bi li maqsuud bi nak mune sar bi tudd gim tuddu nahlu tektal ay tektal daf ci tektalo ci selu gu yalla ci ne lu mat la selalal yalla ci wagneeku ben tay waaw bokk na ci liko tektal mboy miram nahlu ak mbiram nah yembu hit fi daqati fa'niha ci sew sew ak deggam ak japp gu muy japp neek waaw dout fu ko neex def yembu de def am lemam de mom day out neegu bopam takam nak limuy liggey ak lum touti touti bok nak ci yembu kemtan woutek ay melo yi nga xamne dana genn ci mom te li genn ci mom lepp nek shifa mo nek safara ci lek ga mu ko jele ci bepp garab mom garab yep ci lay wuti garab yi jeriñ garab yi lor garab yi neex garab yi wex ak yenen garab yo xamne wexu ñu neexu ñu dañu sacci day ñew dal ci sen ko am lum fa dele yobbu ko ci lemam nga su pare lem nek sifa u ci ñi nga xamne ñukoy jëfëndiko kem taana ngok mak yala sar wi jeexatu sar wa rek mo nekut makiya moy wayin haqabtum fa haqibu bi bima uqiftum bi wala in sabatum ba aya ji jeex ba sar wa jeex lolu mo waccun makka temeri aya la ñaar fukki aya juroom ñetti aya bismillahir rahmanir rahim dore suñu wax suñu turu bur bi ar rahman kay yere mbolem bi ndef ci aduna ar rahim kay jegalé ay xiwolam ay soppem ci alakhirah yalla nu ci yalla bolé legina aya ji sar wi bi nga xamné mushrik yi mbugal mi len yonent bi di tekko ñu tok na xarandiko ko waccut waaw na ba suñu netli neena iqtarbat ash-sha'a wansaqa al-khamar bim wacce kat yeferi dano wax yeferi ñom ineen len ci ñom dañu wax len sen sen waji kat lim wax mune taxaw bis penci jegeñ na kon nak li ngeen nek ci lu ñaaw bu la cang cang gi ngeen nekke na ngeen ko ba ñu xol ndax sa day taxaw wala sa taxaw bañ toge ba ci kanam gisunu dara aha gisunu dara a sar wi wacce iqtaraba lin nas hisabuhum bi sar wi wacce momit gay jak lol ñu continue hat ay fan ñu na muhammad ñun gisunu li ñuy xuppu de li ñu ragalo ñun gisunu ko de ñettel yoon bi nak sar wi daldi wacci moy ata amrullah ba ayeji wacce ata amrullah yont bi daldi tepp bur jog waaw ñim andat yekati sen bop di tien jortune dik gi dik ak aqiqila waye la ca teggu moy fala tastahjiluhu bulen sakko yakamti ñew sa moy bulen sakku ñewuk sa ci waxtu wi lu ñeek muy ñewam bulen sakku ñewuk sa lu ñeek muy ñewam waye ngeen xamne sa de ñew ta sa ak ñewum wérante neewuti moy fala tastahjilu ah bala ba ay bala fala tastahjilu ba mu wacce nak gayna kon nak suñu hebo dal buñ ko yakamti de buñ ko yakamti lu ñeek muy ñew waye nañ xamne day ñew yalla ne subhanahu sel ñal na yalla wa ta'ala jombuna amma yusrikuna ci luñu bokale sa day ñew yunafilul malaikata yalla dana wacce malaika muy jibril bi ruhi andak wahyum min amrihi ci namelam ala ma yasaw ci ko neex min ibadihi ci jamam to moy anbiyaaw yi lol nak amna yalla moy yebal jibril jox ko wahyu jox ko namelam mu wacce ci jam bu ko sop yalla ci jamam yi moy yalla moy def yonent ko ko sop yebal jibril ci mom jox ko wahyu nako waxal sama jam mu def nangam ci anbiyaaw yi anbiyaaw yi yep nak jibril leen ñewal ci andak wahyu gulen ko yalla jox teet ku yalla tanale ci ñom anbiyaaw yi ak mursalin li nak mo doon seen mission moy an e ansiru war leen dañ leen doon digal war kenn ku nek nañ na la ragal lol ñu weddi ñi ci mbugalam seen borom ta ngeen xamal leen mbugalam seen borom annahu nakul imbir la ilaha ta ngeen xamal leen ne annahu nakul imbir la ilaha mu ben bur illa ana ludun man fattakun na ngeen ma ragal li fa tabarakallah qalaqa binna mom yalla samawati asmani jurom ñaar wala daak sufu jurom ñaar bil haqq ci deug taala jombuna amma yusrikuna ci duñu bokale li ñuy bokale yalla moy ay xirem lolu jomuna ci yalla yalla du xirem bañu rek ko joka bañu rek ko bokale xirem yalla jëm ju mat sekk la buñ ko bokale ak lu wañeku buñ gisul lu wañek buñ gisul lu mat lu melni ko mom nañ japp yalla ndax moy ki mat moy buru ñep yalla ni yalla def deug deug jaamam yalla ni yalla nangulo ñu ak topam yalla ni yalla gindi ci bopam dox suñu digeentek shayatin intu wal jin musani ci yaqku yaqul bi jaay rasulillah gem lo ñu alquran wacce barkem ak xiwelam ci sunu ko yalla nan ko yalla defal tam jignu bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam top lo ñoy ndigalam te bay lo ñoy tiram assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh li ñamul ci barakallahu den ci
1: jël ba akumando ni mom bang samone mom bang jamone mom dal qana muslim
2: jeuf oustaz jawara mbok yi kon muy nonu deg ngeen waxtan bi tafsir bi su refe rek li ñu dese ci waxtu bareewul waye ñu and ci ak yeen rek ci 7990
0: 9995 dal fi def fi lu tollu non dana new lol
2: reysal ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ngo ko oustaz wañi radio bi tuti waaw
3: waaw kay ma ngi contane rek ci sen waxtan yi
2: ok jere jeuf si
3: waaw way su fekkene bay muxtar mu nge deglu deglu lepp am wax na dafa soj
2: waaw
3: ñu bëgg ko defal nasiya ci ngéran
2: ok
3: dafa baax ni soj lol
2: ngéran nokoy defé
3: baxal naan rek
2: ok
3: wa féké soj bi sonal nako dal na jënd ngéran na dem ci syndicat ba jënd ko bi ngéran
2: waaw
3: baxal ko nan
2: amul sugar amul
3: nan ci nan go xamne daf koy def ci suba ngon
2: ok
3: su ko def tof lantere dana gis ne amna dana am shifa yalla dina ko defal shifa
2: alhamdulillah
3: ngeral mom bo deug yalla garab la go xamne ni ñikoy jëfëndiko dal xam nañ ko
2: ok
3: yalla natto nga am soj ha del baxal ngeran diko nan
2: sundut na ci wuti say
3: garabam la waaw su ko defé gënal lool nak ñu ngi ndokel señ bi imam imam jaware ñu ko ndokel ci tafsir bi te di am contente ci mom bu baax diko sopp lool waxtu bu ne
2: inshallah
3: bu ko ñaanal muccu
2: amin
3: ci zahir ak batin dila ko ñaanal diko ñaanal ñi liggé ci radio bi yépp
2: okay amin ya rabbi
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf si ñu koy jaajeufal yeneen man ngeen def ni mom 799-0995 ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum allo assalamu alaykum acha koku dafa melni nekut di ñuy dégg wala déggante wuñ mën nga ñëwa rek ci 799-0995 ci dé mom wax dëgg yalla mom garawam bi mo gëna yomb sa boss
4: ah ay miyah gi dé
2: yahi demo ya xawol de bo do mo gëna yomb de
4: gëna ra dak de
2: yaay la gëna
4: ra dak de
2: hmm xasam te ngere ni sinax sinax
4: bo dak de
2: bo ma amé
4: ke yalla bu mo soj
2: do bass nun gi nak yeetu imam
4: yalla bu mo soj
2: do yalla buñ
4: yalla bu mo soj te yow kay yow legi yow mi soj mom ni ni nopal nga ginaar yi comme nga xatu ki bu ngeran ni lañ la joxé
2: ngeran waaw ngeran bi mom yomb na mom
4: kettem dal fi rek nga am tak
2: waaw
4: nan ci suba ngor
2: acha 799-0995 ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah mollamin
2: nam cham
5: ndax nga def
2: ñi sant yalla bu baax
5: la sama serigne ndax nga def ma ko ziaré
2: ñu lay dégg
5: yalla na yalla yok ñu jamm
2: amin ya rabbi alhaji ibrahim cham
5: waaw ñu koy ndokel di len ndokel ñep
2: okay jeuf cham
5: waay lolu nga don laaj non affaire ni ka bobu
2: waaw
5: momi len soxla won nañ mu wax ci momi tuti de waaw dal ci bu ne am
2: okay abana jerejeuf acha jerejeuf ñu koy jaajeufal bu baaxa baax
6: jël na assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
6: ah ma ñu wa de ñu rafetlu programme bi
2: waaw okay jerejeuf
6: wala ci affaire rendi bu jublu wut penku
2: rendi bo xamne jublu wut penku
6: waaw
2: ah
6: a tok sun ñoo gi nasaraani legi ñoomit suñu rendi la ñoo wa indi neema koot
2: waaw
6: ak seen rendi legi mu na ñaka jublu penku
2: okay
6: waaw baxna assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf ñu koy jaajeufal bu baax jël keneen ci line bi
7: assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam si
7: ngulla
2: naam musa
7: ñu lay ziaré
2: ñu lay délo ziaré bu wër
7: di ziaré suñu papa joy
2: ñu lay dégg jawara
7: diga tassil amna solo lol
2: jerejeuf si
7: kontane yenn ñu ko yalla fayal
2: amin ya rabbi amin
7: na yalla yok ma xamam yok am amam
2: amin ya rabbi amin
7: yok reet geeram yok fanam
2: amin ya rabbi amin
7: dara jayilun tele
2: sallallahu alaihi wasallam
7: yi yenn yalla defal la jamm
2: amin amin ñu bokk ñun ñep
7: yalla fay guddu wala wet geer
2: wallahu amin ya rabbi
7: do dom bay li ma ci geera non
2: waaw
7: man de sama de musa walle musa nan garabu hospital moma day fajj
2: hein
7: dama koy xoj rek
2: hein
7: di naan ñetti fan ma taxaliko
2: ngo dina ko wuti
7: musu ma naan garab afrika
2: dara ya mu bëgg gañ dina ko wuti
7: wallahi
2: ok jerejeuf
7: baana ñen ngeen defay
2: baana jerejeuf
4: tarka la ki na de mom gëna
2: gëna ki ngay defar nako
4: ñom gëna mom lu mu seer seet sa
2: ñoo gëna lu mu seere ngiraan gi nga xamne da nga gobati ñew lem ko sa kër acha waxtu jeexna tak xamna ne laccé yi mom duñ ko mëna tontu waxtu jeexna de
4: mom lañ ci tontu la du yaatu
2: man
4: nañ ci tontu parce que néna walu niqab bi ñu ko doon dégg
2: waaw
4: nga lélé ñom ñu fonk lo xamné ñu bëgg ko matalé ci ño xamné ni agut ci ño suñ serigne serigne Omar Niass ñun dañu jàngé ci mom bénn bis ñu ag ci fann gogo mu né mom dem na bu Maroc bimu démé bi Maroc mu laaj naar yi comme niqab bi ñu mouray bi nga xamné mom la naar yi di def mu laaj len ndax ñun suñu gox ba ndax ñun man war nañu mëna def noonu mu ne gaay laaj ko ne ko lan moy seen liggéey ñun dañoo ngosi dañoo dem taxani
2: waaw
4: da noy dem lu ne roti ci ten bu bëgg
2: okay
4: mune len yeen du sorti ci yeen ngeen def ko
2: okay
4: ben mu am lo yor ci sa kanam dañ ci sartal muy
2: do wi la te bi dana yatou de waxtu bi jeexna de
4: yalla tak am li pour yor dara ci sa kanam da fa laaj muy yirax waye dañ ko sop ci jigen jo xamne taramba da fay final gor gis ko ko xamne sa fin sa tar agout fofu non wacce na la ko shoot na nga melni man sa ñaaway jegi dayo ñaarel ba man lamine dama baxo man buma romé nit na ko nuy muy gor muy jigen kuma xam ak kuma xamul li defna ko mi sama sunna waye bo takke ba sa ñaari ba di dess dama la nuy dama xamne jigi nga sart da ñaarel ba li taarafu li sari'a di ma digle ci matla pare woko xamanté
2: la mi
4: do ande nit ñi dang ci bëgg genn bu ngogu bo ci genné dañ lay bayyi nga dem tay berne ko ci neuy sax dula fay
2: ñom seen nuyo ci bopam sa mo yomb bu fekke
4: da na nuyo moy bo neuy
2: dula fay
4: ñak ker sa gogu ak funis gogu dindi islam dakk ko ci biir nit ñi rol lo xamné du islam lolu bo ci neeng ni da ngay def harbu ni mom dang koy baye bopam
2: okay
4: man suma doro mege tak sa ñaari beñi mom dess ñaari beut duma la neuy
2: war pare nga ci
4: tay yow do ma neuy man duma la neuy mi
2: war
4: ma neuy ko xamni nak mom li sharia santane mu mancha man ni la gis mbokk mi
2: ay cha jeri
4: ku jeggi tar la ko sharia may ku jeggu tar sharia mayu la ko
2: okay
4: sa kanam bi baye ku mi fe bismillah
2: jeri jef ba benen aljuma ak jam
4: amin ya rab
2: salam ñu ngi jaajeufal pa modou jaak
4: waaw amna ku mu bëgg wax alhaji bah
2: alhaji bah waaw docteur alhaji bah
4: dafa woyef ci man
2: docteur alhaji bah ndaysan non la mel nak
4: bi fatawarakala gën na ko tuddu waye dama ko dun
2: ndaysan
4: suma xel nga ci
2: okay
4: mang koy siaré ci gamu gi
2: mako
4: ci wéru gamu
2: waaw
4: ba jaag mom bayil dama ko jot dama koy jot télé
2: yow liñu dal dalul lam
4: waaw lool lan la
2: pass ci gamu
4: pass gamu ah man di mon
2: da yow da nga do gamu ji
4: man mom fanane goudi beccëk manam ci biti
2: ah kon mu ngok fa benen aji wak jaw
4: waaw
2: jere jeuf jawara waaw okay jawara
4: inshallah jere gende
2: okay ba benen yon jere jeuf mbokay su ko defé ci kanam touti rek dinañ and ak khadijatu babakar touré ci sen taru jigen inshallah top len ñu rek gannaaw yeg legi yebane yi
8: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My AfriCell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.
9: The National Assembly Hour, a weekly talk show on West Coast Radio, to raise your awareness of the important role of your National Assembly members. Brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour. Here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
10: The bond between the Gambia and Senegal is unbreakable. Families, friends, and businesses drive across the border, sharing cultures and dreams. Mid Fatou, a young entrepreneur from Banjul. who loves exploring Senegal's vibrant markets and beautiful landscapes.
11: Traveling to Senegal is always an adventure, but staying connected with my family and customers back home, that's been tricky. Until now.
10: Introducing Africell's new Senegal data roaming service. For as low as $370, Fatou can now enjoy seamless connectivity while roaming in Senegal.
11: Wow! I can browse, share, and stay in touch without worrying about high costs. Thanks to Africell, my business and travels are smoother than ever.
10: Dial *155# to activate the Senegal Data Roaming Bundle. Stay connected. Stay strong. Join the biggest family today and enjoy data roaming in Senegal for as low as $370. For more information, call 111. Africell, the Gambia's leading network.
12: Hey, mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nge recharge sa yu nek kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hay la de ma lu gëna neex da te fum nek so recharge rek di nga am ay points te points yi di ngi ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbok li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu ga de dina len dial *772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu ga jufande ko wat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbok liñ la sante rek moy ne del jinda sa Africell credit gi nga am points yu bari wala sax nga jinda Africell money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betay nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betay ji points dara wañé ko ci kën bok mbok pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw Africell ne la jere jëf kën bok ana loy xaar dial legi *772 nga def hash su ko defé nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënda crédit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëf ci li ngeen tan Africell.
10: Africell, 25 years for Africa.
13: Obituary announcement. The Sané family of the Gambia and Senegal, the Monday family of No. 13 New Street, Banjul, the family of the late H.R. Monday, Mrs. Rosamond Walker and family, the family of the late Ralph Buller Grant, the family of the late L.T. Bell, the family of the late Samuel Lilifoon, the family of the late Uncle Kewa Davis, the family of the late Michael Coker of No. 3 Haddington Street, Banjul, the Attlee family, the Nung family, the Riley family, the Harris family, the Decker family, the Jarler family, Mrs. Monica Bonu Johnson and family, the Green Harris family, the Moore family of Banjul, members of the Evangelical Church of the Gambia, and the entire membership of the Christian Council of the Gambia, and all relatives and friends at home and abroad, regretfully announce the passing of their beloved mother, sister, auntie, grandmother, and great-grandmother, Mrs. Adeline Hannah Mimi Sane, Ni Monday, wife of the late Pastor Modu Lamin Sane, who passed away on the 12th of August at Edward Francis Small Teaching Hospital. Funeral arrangements are as follows. Wakekeeping will be on Friday the 21st of August at ECG Bundung, the junction before GT Bank. Lain in state at her residence in Talinding from 11 a.m. to 1 p.m. on the 22nd of August. Funeral service will be at ECG Willingara on Saturday the 22nd of August at 2 p.m. Interment will be at the Old Joshua Christian Cemetery and condolences will be received at ECG Willingara. The deceased is Mrs. Adeline Hannah Mimi Sane, Ni Monday. May her soul rest in peace and rise in glory.

0: yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma lay lolu
0: waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su khalidjami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedet di nga am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topa li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
1: kon haara ma set ba xam te du start wu tri du has la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.
3: Bokki juliti yeglengi ni bo xamna ni modi magalab gudib Maulud Nabi di Gamo ci ndigali khalifa Tierno Alhadji Mam Aliou Diallo bu keur Tierno Baba Diallo ci ñoomi mom ak ay rakam ak njobotam ak wa keur Tierno Baba Diallo ak talibem ñoy o bokki juliti yeb di len yegal ni nak magalab Maulud Nabi ren gi dinañ ko def ci keur Tierno Baba Diallo ci ñoomi inshallah taala besi talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéri auguste ci at bi ñu nekk ni ñi ci o ñep nak jital ci his excellency president rewmi president adama baro ak njobotam ak cabinet ministers yep diko yegal governor ci note bank region di lamine sedikan ak sefi oppa ñomi momodou chati tamba cham ak député bu oppa ñomi honorable omar dabo diko yegal imam ratif banjul alhaji tierno aline maska ak wa banjul yep fatte wuñ wa gambia supreme islamic council keur serigne si muqaddami talibey daire yi digante gambia senegal ak bitim rew adina bepp wurngal kep e ki nga xamne ni modi khalifa tierno alhadji mam aliou diallo keur tierno baba diallo ci ñoomi mo len di o di len yegal ni at bu jot magalab gudib maulud nabi di gamo gi ñoy def nak ci keur tierno baba ci ñoomi talata la ñaar fukki fana juroom ci wéri auguste ci at bi ñu nekk ni yal nañ ko fekke jamaté tal ko assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

honorable minister ambassador Cheikh Omar Faye mi nga xamne ci jamono yi bu ngi fele ci Mauritanie togal fa Gambia mom lañ doon am ak waxtaan ci gamu gogu nga xamne mu ngi xew fi ci Banjul Fayen Dobstein nga xamne at bu jot lay am deg ngeen ni mu ko waxe ci walu ndigal mu ngi joge won ci Alhaji Abdoulaye Niass gannaaw lolu nak baye bam ñewé mom Maulana Cheikh Al Islam gën koy bessal rek and ak mom ci lola motax dal kep ko xamne munu la dem fofu ci Medinatul Kaolaki Medina Baye Niass mun nga ñew fi rek ci Banjul Dobstein fofu ci Fayen nga xamne Cheikh Muntaha Faye moy ki nga xamne rek moy jité gamu gi sa suré kon mu ngi non diko jaajeufal bu baakha baax talata la yeenit ngeen bayiko xel xamne dinañ ci and ak yeen fi ci radio bi inshallah rabbi life le moné yow mi mënta dem ronu tante ba dal japp ko ci 92.1 inshallah dinañ ci and ak yeen tablatak winil kiyani baraka hadrat deg ngeen.

alquran di waxe ñun de ku top yonent bi top nga tekk tekk yalla ni suma wax de demal suma life point demal ko sourate nisa ay et nga def ci sourate ali ibran ay 23 qul ati allah ya dem ko def jox ku melni man ah man ni la toppe yalla ni la toppe mu ne dedet wa rasula top yalla gi yene ngi ko jele ci waaji mo yonenti kuma top ak ko do top bo mo meuna top te jele wuro ko ci ci beguma yalla gi dem dem ko def ni ak yonenti mbok julli nga dem ak sur ahraf wa man yuti illaha wa rasulahu fa qad fata fawzan azima ku top yalla top yonenti bi da moy top yonenti gi moy muna tax nga top yalla yalla nangul la sa top gogou yalla neena ku ko def te xenga deug deug texe mana am nga gagne nga deug deug ngagn may bo xamni du am wérel nga dem ci sourate ali ibran bente aya 132 wa di allah wa rasula la'allakum turamun top len yalla ak yonenti bi ñu luñ ci amé mune yalla def len yeeram kon ko top yalla ak yonenti bi lañ nga cey jele yalla neena fuma yermande kep nga cey jele lolu gënul ci ñu ah kay mbokk yi yalla wax na ci juroomi sar yo xamni dafa outé sar bu nek ak morom ma bokku juroomi sar mu wax ba ne atio laha wa atio rasula kon kenn du mëna top yalla te toplo yeneñu ku top yalla ni ngay topé yalla ci yeneñu di nga koy jëlé motax yeneñu bi bam ñëlé dañi julli leen comme ni ngeen ma gisé may julé non sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisé may julli kon ku julli benen façon julli bu bokk ak ni yeneñu ci doon julé te julli baxul kon li ñi defal yalla yow ci kenn rek lañ koy jëlé mo yoréñu yalla nak néna waxna ko ci juroomi sar yo xamni dafa différent juroomi sar yoy dina ko mbëgë sar ati la wa ati rasul moy lan top leen yalla top leen yoneñu lolu moy lan top gi ngeen may top man yalla do leen ci mëna amé dara du dul ngeen top yoneñu do len ci mo na amé dara du ñu ngeen topando yene ci ngeen may doxal top do len fini waccu yonenti bi ni yonenti bi daan ma jaamo wu len ma nonu ngeen ñew ni ñun yalla lañuy jaamu waccu fini ma yonenti bi daan jaamo mu jaamu yalla gogu no ko mu na defé yalla du ko nam tay ji ni ku takkon xey bagage da nga dem aji mata ndax place yam fa de bo demé place yépp nga def yépp liñ warona def ndax am nga aj makka muk al hajj ashurun ma'lumat yalla néna aj makka ay wér la ay waxtu la ay bit la motax bu aj makka joté gis ñeen ñi do ko mëna dem aj makka waye place yépp do def yépp mu fa waye so takon sé bagage da nga dem aj makka bo demé yépp mu nga ko def comme jeex waye bu tax nga am aj makka bu do waxtu jëf baadu de wallahi ni la yonenti bi mel so demé ci soro fini tan aya 59 yalla wax nafa ati wala wa ati rasula nga dem suratul maida aya 92 yalla neena fa wa ati wala wa ati rasula nga dem suratul nur aya 54 yalla neena qul ati wala wa ati rasula nga dem ci suratul muhammad yalla neena fa aya 33 yalla neena fa ati allah wa ati rasul takhabun aya 12 yalla waxna fa lol non yalla nak neena muhammad demal ga wax demal ci mbolo mi nga taxawal sa bok nga wax li mala wax fan la ko wax sourate ali imran aya 31 demal ci mbolo mi nga taxaw wax len ni